0: And ni kunu ena ye mu no ena oso ni kunu mne eku no oku ni kunu wie ya sele ni kunu so abanoma ba akuntu da abanoma ba we so da abanoma ba ana omo so awo abo forward in fie nine afa dia abanoma ye ni kunu ba no ehunu ye a ana mu so a obi ehun yen ena omko to papa ne twene ye awo papa ne twen wie ye no ana ba abanoma no so ebe chim ni kon so omu kunani into da hona as we won ana am kwa protein bag also na be shem akotna twene ana abanoman ani kunun bai etime ne kakra kakra etietie mu akopen efie bi eben ana be chire maami ani kun ene ne ba no ene ne ba na danfoa odi sa adwuman sara nso na owo tantan bi sara na otwi die owura bi nso afa no ekwadwo nto ewa guna ahanta empata mu akro be friend do miabra ne ba wadi emfie dunsun onu aba efie dunsun no wadi emfie dunsun no sebe wafa no
1: oh
0: ofa no wie ye nso a wachechire no ewo akotu nwuram enta ba yoi etietie mu airport fo no ana manfo bi ko duro omuni ahoden amo chi abrand acolyzed ne kwa papai abachi wo mahwe wo eto mu ntimi to amu kokrom akọ ebo bnanse mo mre o na de asie ni omo ba ya kọjọ nto at the block ahwe ne mabba ne timu akunu na arawo sem ba ko etwa to eye abufa bia owo kg2 ewo kro bia fe no ahoma krom na ewo eye akutua circuit bia yefre ho ewo wasa east
1: wasa
0: agba akwalai eko suku a sabe suku mu ba biafu ama akwalai akodi agro ho ama waka ama nawu mefa kwani so asre a school akodo nse nsu ototo sabe obi edni baba school ama sa asemi ya tuna yo broni kromo ko baso the school ni be court sebe man hweni yie ama ne ba ama bo fa odi enfienum e o kg2 no wa hweni man fa ba ko entwa to e
1: yo
0: eye de bia me ka so bo ha oti ahojo
1: ompe
0: ni mo aso ko sama kom
1: ya
0: ni nyina ne se en ka wie court ari man ni kola mienu bi
1: ei
0: washing bay for mienu
1: ama eden
0: aden ya om de ebo akwose bankum
1: oh
0: bankum
1: ah
0: bankum
1: banku aya boboyi
0: ai
1: ana om de de asem
0: om ebo ade koma obi ewo court ewo da bi police station
1: ebo
0: entika banku no je mo odi wiane se oyi odi bo ni apapa banku fo ti wo ho se de anyu na ba ku be me okwa ni se agbanti ebi akonwi obi sika 46,306
1: Ewen.
0: Ada kutwa bet.
1: Odi akutwa bet.
0: Na kutwa bet.
1: Si yedi no.
0: Yedi no zaka.
2: Adonye 96.9 FM. Yeti free.